na pa na man na za tia ya na na ti ma sa ka ta ba do ka ra sa ka da ba do ti ma sa ka ta na ta ka ra sa ka da le ne am pe na so na ram pe ka va din be na so ti ya le de ti ya ti fa ma ka ta na fo do nya ne Father, my eyes are walking fingers of the man, some